0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Yan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact nung auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil ito ngang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung abang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is,

0: ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa ko may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, eh, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao, is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan, dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng God Pad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay, dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din pa ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Mainit na pagbati po sa inyong lahat, maginigilo ko mga kaibigan at mga kapatid. Muli tayo'y nagising ng maaga para patuloy tayong magkasama-sama dito sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Subalit nais ko sabihin sa inyo na napakabuti ang Diyos dahil marami sa mga natulog hindi na nagkaroon ng pagkakataong magising. Subalit tayo sa oras na ito ay natulog at nagising dahil ginabayan tayo ng Diyos. Kaya pasalamatan natin siya sa isang magandang biyayang ito na nagpapahayag na tunay na siya ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Maibigan, maraming salamat sa patuloy ninyo pong pagtutok sa ating programa. Ako po'y nag-aanyaya na sana'y ibahagi natin itong ating programa sa ating mga kaibigan, mga katrabaho, kaklase, o mga kapitbahay, mga kapamilya, sapagkat ito ang programa na pawang nag-aanyaya sa bawat isa na alamin at kilalanin ang Diyos na may ganap na kontrol sa mundong ito. Kaya, taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat sa inyo, saan man dako kayo ng mundo naroroon at patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Marami pong salamat. Ngayon, kung mayroon po kayong katanungan o nais iparating, huwag po kayong mahiyang magpadala ng inyong mensahe dito po sa comment section ng Facebook Live o di kaya sa mga nakikinig sa radyo, maaari niyong gamitin ang numerong 0918-944-7891. Kami po ay natutuwa na mapakinggan din ang inyong mga concern tungkol dito sa atinong programa sa bawat umaga na nagpapahayag na mahal tayo ng Diyos at naumaasa rin na ang kanyang pagmamahal ay tutugunan din natin ng ating pagmamahal sa kanya. Ngayon, bago tayo magsimula, tayo muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Pinagkalooban niyo uli kami ng magandang pagkakataon na sa oras na ito ay maunawaan namin at malaman ang inyong mensahe na maaring maging inspirasyon sa aming mga paggawa sa araw na ito. Magiging gabay namin sa aming paglalakbay sa buhay namin ito. Nawa sana'y pagpalain ninyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Anuman ang kanilang kalagayan ngayon, anuman ang ginagamit nilang gadget para makinig, nawa sana Panginoon maging malinaw sa kanila ang inyong mensahe. At ingatan niyo po sila kung sila may naglalakbay o sila may nasa tahanan, tanggapin nawa nila ang pagpapala mula sa inyo. Ang banal na Espiritu nawa ang siya makasama namin sa aming pag-aaral sa oras na ito. Itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Nitong nakaraang araw, pinag-aralan natin ang tungkol sa liham sa Laodicea. Patuloy po natin itong hihimay-himayin. At ngayon ay atin namang sasagutin ang katanungang ano yung tatlong paraan? Paano pinakilala si Kristo sa liham sa iglesia ng Laodicea? Napakaganda nitong katanungang ito. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata po ay 14. Atin muling basahin itong talata na napakaganda na nagpapatunay kung sino at kanino galing itong mensahe sa Laodicea. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, nang saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Ngayon, ang paglalarawan sa ating Panginoong Jesus sa liham sa Laodicea ay mayroon pong malalim na kahulugan, lalo na para sa iglesia sa mga huling araw. Ito kasi sulat sa iglesia, pero pag sinabi nating iglesia, ito ay kumakatawan sa mga taong napabilang na mayroong na mga kaanib ng iglesia. Lalo na sa iglesia sa mahuling araw. Narito po yung tatlong paraan kung paano siya ipinakilala.
Ang sabing ganoon ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amen. So, ang salita pong amen, sinabi mong amen, diba kapag tayo nananalangin, sabi natin amen. Pagka tayo nakarinig ng napakagandang punto sa isang sermon, nasasabi nating amen. Sa mga patotoo na ang ating puso ay nasiyahan at naniwala, nasasabi nating amen. Kaya nga yung salitang amen, yan po ay nangangahulugang totoo o tiyak. Kaya kapag ikaw ay nagsabi ng amen, dapat tiyak ka o totoo dun sa iyong sinasabi. Kaya sa pagtawag kay Jesus bilang ang amen, binibigyan diin nito na siya po yung ganap na katotohanan. Sa lumang tipan, tinawag ang Diyos na Diyos ng katotohanan. Anong pagkakabanggit doon ay Elohe Amen. O, yan ay masusumpungan sa Isaiah Kapitulo 65, talata pong 16. Atin pong tingnan kung ano ang sinasabi ng talatang ito. Isaiah Kapitulo 5, ang talata po, Kapitulo 65, ang talata po ay 16. Upang siya na nagpapala sa sarili sa lupa sa pamamagitan ng Diyos ng katotohanan ay magpapala at siyang sumusumpa sa lupa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan ay susumpa sapagkat ang mga dating kahabagan ay nalimutan na at nakubli sa aking mga mata. So dito tinawag ang Diyos na Diyos ng katotohanan, Elohi Amen. Alam niyo sa mga ebanghelyo, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang katotohanan, Juan 14:6. Ayan, mababasa natin yan dito sa Juan Kapitulo 14, ang talata po ay 6. Anong sabing ganoon sa tala? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. At madalas din po niyang sabihin, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Oh, na ito po'y nagpapakita na ang kanyang mga salita, pagka sinabi mong katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ito ay may ganap na otoridad. So, ang ibig sabihin nito, maaasahan at mapagkakatiwalaan ang lahat ng sinabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa hinaharap, sa paghuhukom at sa kanyang pagbabalik. Sabi nga po ni Ellen White, ang bayan ng Diyos sa manghuling araw ay dapat magkaroon ng ganap na pagtitiwala sa salita ng Panginoong Hesukristo. Alam ba ninyo na ang salita ng Diyos ang pundasyon ng lahat ng tunay na pananampalataya? Kaya nga, may mga practical na dapat gawin ang iglesia upang siya ay lumago at manatiling humahawak sa katotohanan. Una, palalimin yung araw-araw na pag-aaral ng Biblia. Napakahalaga yung pag-aaral ng banal na kasulatan. Sapagkat tanging sa banal na kasulatan natin mauunawaan ang layunin ng Diyos. Ang kanyang paglalang, ang kanyang layunin, kung bakit namatay ang Panginoong Hesus doon sa cross at kung papaano tayo maliligtas at may babalik ang nasirang sanlibutan o ang nawalang imahe niya sa bawat isa sa atin. Napakahalaga yung pag-aralan natin araw-araw ang salita ng Diyos. At mahalaga din na dapat gawin ng iglesia na ituro yung propesiya ng Daniel at Apokalipsis. Kaya ito po yung ginagawa natin tuwing umaga. At manindigan sa katotohanan kahit ito ay hindi popular sa mundo. Kaya ito ho'y nagpapakita na kapag ka tayo ay sumasampalataya,
tungkol sa katotohanan na si Jesus ang katotohanan at ang mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan ay katotohanan, mga kaibigan, yun pong nagpapahayag dito sa liham sa Laodicea ay pawang mapagkakatiwalaan. Ano pa? Ang sabing ganoon bilang pagpapakilala ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang sumulat sa mensahe sa Iglesia ng Laodicea, tinawag siya na tapat at tunay na saksi. O, ang ating Panginoong Hesus ang tapat at tunay na saksi. Anong sinasabi sa Apokalipsis, Kapitulo 1, ang talata po ay 5. Ang sabi dito, at mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa. So ang ating Panginoong Hesus ang tapat na saksi dahil ganap niyang ipinakita ang karakter ng Diyos. Ipinahayag niya sa atin kung sino ang Ama at kung paano tayo dapat mamuhay. At si Kristo rin ang tunay na saksi sa ating espiritual na kalagayan. Alam niya ang tunay na kalagayan ng Iglesia kahit hindi ito nakikita ng mga tao. Sabi nga po ni Ellen White, ang mensahe sa Laodicea ay isang matapat na patotoo mula kay Kristo upang gisingin ang kanyang bayan. Kaya mga kaibigan, dahil si Kristo ang tapat na saksi, nararapat nating tanggapin ang kanyang pagsaway at pagtutuwid. At maging tapat tayong saksi rin sa mundo tungkol sa Ebanghelyo na makita sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo, maraming challenge sa buhay natin na maaari tayong madaling nagre-react, maaring ang nakikita natin yung mga negatibong mga bagay, subalit kung sasanayin natin ang ating mga sarili na pag-aralan at hilingin sa Diyos kung paano tayo matransform sa ating mga pag-uugali, mismong ang ating sarili ay magiging saksi sa sanlibutan. Ito yung napakagandang ipinakikita ng mga kabataang be the sermon. Na mismong tayo ay magiging mensahe tungkol sa Ebanghelyo. So mamuhay tayong tunay na sa Kristiyanong pamumuhay, hindi lamang sa pangalan. At nakita ko dito sa ating pinag-aaralan, yung mga aplikasyon na maaring gamitin ng iglesia. Una, tanggapin yung pagsaway ng Diyos ng mayroong pagpapakumbaba. Kung minsan kasi kapag ka sinasaway tayo, parang hindi natin matanggap sapagkat lalo na kung matagal tayo ng kaanib ng iglesia. Pero dito sa ating pinag-aaralan, ang Diyos ay nagbibigay ng kanyang pagsaway sa ating lahat. Sumunod, magkaroon tayo ng tauspusong pagsisiyasat ng sarili. Alam nyo, yan din yung panalangin ni David, siyasatin mo ang aking puso o Diyos, ang sabi niya. Napakagandang sa bawat araw, sa bawat oras, nagnanais tayong masiyasat ang ating buhay. Hikayatin ang kultura ng spiritual na accountability at panalangin sa iglesia. At iwasan natin yung spiritual na kapaluluan at pagiging kampante. Alam niyo mga kaibigan, sa mga huling araw, kailangan ng iglesia ang katapatan, kahit masakit ang katotohanan, upang magising sa espiritual na kalagayan. Sumunod, ang ating Panginoong Hesukristo, bukod sa siyang katotohanan ng Diyos, sumaksing tapat, binanggit din na siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo yung salitang Grego na ginamit para sa pasimula ay arche, na nangangahulugang pinagmulan o pinuno. Dito po pinapakita ng Panginoong Hesus ang kanyang otoridad at kapangyarihan sa buong paglalang. Mula po noong 19th century hanggang ngayon,
lalong naging popular yung teorya ng evolusyon at nabawasan ang paniniwala sa literal na paglalang. Kaya napakahalaga na si Kristo ay ipakilala bilang pinagmulan at Panginoon ng lahat ng nilikha. Ano ang sabing ganoon sa Patriarchs and Prophets na aklat ni Ellen White? Si Kristo ang lumikha ng lahat ng bagay at sa Kanya nagbumula ang buhay. Mga kaibigan, napakagandang ating dalhin itong biblical na doktrinang ito ng paglalang dahil ito yung nagpapakita na mayroong pinanggalingan ang sanlibutan ito at mayroon tayong patutunguhan. At maganda rin na makita natin ang kahalagahan nitong binabanggit na siya ang pinuno o ng paglalang sa kanya lahat nagmula ang buhay sapagkat itinataguyod nito yung Sabat bilang alaala ng paglalang. Kaya nga, ito'y nagpapakita ng paggalang sa Diyos bilang lumikha sa pamamagitan ng ating tamang pamumuhay at pangangalaga sa kanyang nilikha. Kaya itaas natin ang ating Panginoong Hesus bilang may ganap na otoridad sa ating pong buhay, hindi yung agham o pilosopiya ng sanlibutan. Ngayon, ito pong tatlong paglalarawang ito sa ating Panginoong Hesukristo sa Laodicea ay nagpapakita na siya ay ang Amen, ang ganap na katotohanan, ang tapat at tunay na saksi, ikalawa, ang nagsasabi ng totoo sa pag-ibig, ang ikatlo, ang pasimula ng paglalang ng Diyos, ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Mga kaibigan, it is a good news para sa inyo at para sa akin na ang mensahe sa iglesia ng Laodiceang ito ay hindi para hatulan, kundi upang gisingin, linisin at ihanda ang iglesia para sa nalalapit na pagparito ni Kristo. Kaya tayo po ay hindi ho tayo sinasaway para lamang pagalitan tayo, kundi ginigising po tayo nito at inihahanda po tayo para sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus. Wow! Nakikita ko at nararamdaman ko yung Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, bilang pinuno ng paglalang, o aming Diyos na nasa langit, itinuro niyo sa amin sa oras na ito na siya ang Amen, ang tapat at tunay na saksi at ang aming manlilikha. Turuan niyo po kaming magtiwala sa inyong salita. Natanggapin ang inyong pagsaway at kilalanin ang inyong kapangyarihan sa aming buhay upang kami maihanda sa mga huling araw na ito at mamuhay bilang mga tapat hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ama, kung kami man ay nakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong harapan, linisin niyo kami at gawin niyo kaming karapat-dapat. Pagpalain niyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Nawa sana sa mga turong ito, lalo itong nagpapalapit sa Panginoong Hesus at kami makalakad sa buhay na ito bilang saksi niya. Ano man ang hinaharap ng bawat isa, anumang mga hamon, nawa sana Panginoon, sa panalangin ito, ibsan niyo sila, gabayan niyo sila, bigyan sila ng malusog na pangangatawan at pangangailangan sa araw-araw. Tanggapin ang aming pagtatalaga, itong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigilo, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay at pagtutok sa ating programa. Patuloy na gumaganda itong ating pag-aaral sa Aklat ng Apokalipsis. Kaya huwag po kayong mawawala. Tuloy-tuloy nating subaybayan ito at ibahagi. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., muling nagsasabing, may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: pulong isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa, ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ang gustuin ko na gagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabok, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi na ito. Hanggang sa nakinig ako yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang muna nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko po kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply, nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinex ko ng tinex po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala mo na si Pastor Andrei, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
2: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Eto. Ba't hindi pa ako uling? Pinagsisiyang po yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka brain. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, mag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Nagingi ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob ko. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nilusugan pagkatao ko. Mas binelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung binelcome nila ako, saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Nung nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila password sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati yung mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulang galing sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, sa araw, sa umaga. Sumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungulo-ulo. Saya. Grabe. Simula nung bininyagan ako, simula nung hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig na, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321. Dr. Rodriguez,
2: Mrs. Martinez,
1: room 321,
2: kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome sa Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama nga po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapabuti ang ating mga kalusugan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, may mga araw na hindi natin alam kung saan tayo huhugot ng lakas. Pero tandaan po natin, ang lakas na galing sa Diyos ay hindi nauubos. Kahit mahina po tayo, Siya ay nananatiling matatag para sa ating lahat. Ang sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kung tila po walang nakakapansin sa ating mga ginagawa, nakikita po ng Diyos ang bawat maliit nating sakripisyo. Walang nasasayang sa Kanya. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 58, your labor is not in vain in the Lord. Kung dumadaan man po tayo sa mabigat na pagsubok, ang apoy po na nararanasan natin ngayon ay hindi para sunugin tayo, kundi para patibayin tayo. Ang sabi po sa Isaiah 43 verse 2, when you walk through the fire, you shall not be burned. At kung nag-aalala po tayo sa bukas, ang Diyos na nag-ingat sa atin kahapon ay Siya ring mag-iingat sa atin bukas. Ang sabi nga po sa Psalm 55 verse 22, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. Ang paalala po sa atin para sa araw na ito, may dahilan ng ating mga paghihintay, may layunin ang bawat pagsubok at may pag-asa sa bawat araw. Kaya wag po tayong susuko mga kaibigan, ang Diyos ay kumikilos even when we don't see it. Sa atin pong pagpapatuloy mga kaibigan, kami po ay namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, at kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa hakbang sa kalusugan, ipagpapatuloy po natin ang patungkol sa can we eat too much, at ito po ay patungkol sa sugar. Para po talakayin itong paksang ito, atin pong makakasama si Ma'am Michelle Salas.
1: Maligayang pagbati at maligayang pagbabalik dito po sa ating programa, Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Can we really eat too much? Yan po yung katanungan natin at gusto din nating sagutin. Ito, diretsahan na po. Dapat po ba sobra yung ating pagkain po ng ating mga sugar o matatamis na mga pagkain? Siyempre, ang sagot po niyan ay hindi. Lahat po ng mga pagkain, lalong higit kahit po man po ito ay nagbibigay kabutihan po sa ating katawan o kalusugan, kailangan pa rin po natin in moderation at kontrolin. At may mga bagay o mga pagkain na dapat talaga limitahan, at yun na po yung ating pagkain ng mga sugar. Nang makanakaraang talakayan po natin, nabanggit natin yung isang experiment, isang research po, na kung saan yung ating pong sugar ay ito po ay nagsisilbing pagkain ng ating mga bacteria. Kaya naman po, nanghihina po yung ating resistensya pag sobra po tayo sa ating sugar o mga asukal, matataas sa asukal, matamis ng sobra yung mga kinakain po natin. At alam niyo po, pag tumaas po ng 120 milligrams per deciliter po yung blood sugar levels po natin, yung ating pong white blood cells, yung abilidad niya para makapatay, ma-destroy po itong mga bacteria na to, ay nababawasan into 75%. Napakalaki po niyan, dahil halos more than half po ay talagang hihina po, nanghihina yung ating resistensya. At alam niyo po ba, for 6 hours, 6 na oras po, yung vitamin C po sa ating pong white blood cells na kailangan po para lumakas po ito, ay naabot niyo po yung 50 times concentration ulit bago po makapag-produce yung ating katawan o magamit po nito ng ating katawan. Alam niyo po, kung kayo ay mahilig sa sino po bang mahilig dito sa ice cream? Yung ating pong familiar o favorite na Rocky Road na ice cream, ito po ay mayroong 50 grams na teaspoon per serving. Per teaspoon po ito ha, meron na po agad 50 grams na ating asukal. So, gaano na lamang po kung tayo ay kumakain, hindi lang po kung ano yung klase na kinakain natin, pero kung gaano din kadami yung kinakain po natin na pwedeng maging dahilan sa pag-shoot up o pagtaas ng ating blood sugar. So, i-check po. Mahalaga i-check po natin yung sugar na kinakain po natin. So, what is high per 100 grams is pag sobra po tayo sa 15 grams yung kinakain po natin. Pag medium naman po per 100 grams, 5 and 15 grams, between 5 to 15 grams. Pag mababa po ito, masasabi natin, consider natin yung mababa sa sugar or sa asukal, 5 grams and below. Pababa po, 5 grams and below. Medium, 5 to 15 grams. Then over 15 grams, that is already high. Tandaan po natin na yung amount po na makinakain natin, whatever yung ano pong particular, may epekto po yan kung gaano kadaming sugar yung nasa saturate o naiipon po sa ating katawan. Depende pa po kung ano po yung pinagkunan natin. So, imagine niyo po, kung kayo ay mahilig kumain ng mga processed na mga pagkain, mga products, tingnan po natin yung nutrition facts, silipin po natin kasi po yun po yung purpose niyan eh, para magamit po natin, maging matalino po tayo sa pagpili. At tingnan po natin, may mga nakita tayong mga numbers noon and nakita po natin yung sugars, like halimbawa 65 grams. So, kasaan po ito kabilang? So, nasa medium, low, medium or high na po ba? So, syempre nasa high na po siya. So, may mga added sugar pa po yan. So, ito po ay maaring i-consider natin may mga ano po tayo eh, limitation lamang. So, may kita na po agad natin na oh, it's a no-no. Hindi po dapat na natin kunin itong mga to. So, tingnan din po natin yung mga ingredients. Ang kanila pong pag kakasunod-sunod ng ating mga ingredients, ano-ano po yung pinakamarami o pinakamalaking amount, ayun po yung nauna. Halimbawa po, yung sa mga inumin, water, tapos yung kasunod po nito agad ay sucrose, glucose, high fructose, corn syrup. So, ito po ay delikado kasi pag nasobrang po tayo ng inumin na ito, ay talagang diabetes ang abutin po natin. Dahil in percentage ng water, ay puro asukal po talaga lahat. Mas maganda, piliin po natin kung ano yung mas mababa at kung kaya talagang maiwasan na. Sino po mahilig dito sa donut? Ayan po, for every one piece of donut, meron pong 6¾ teaspoon po ng asukal meron ito. Ayan. So, ingat-ingat po tayo mga kaibigan, mga kapatid. So, meron po tayong mga hidden source din po ng ating mga sugar. Mga nakatago na hindi natin akalain na, uy, mataas pala ito sa asukal. So po, sino po mahilig dito sa mga tsokolate. Ayan po. So, yung at kanyang 30 grams, meron na po agad itong 14 teaspoon na ating sugar. So, sinatawag po natin mga sugar rich na mga pagkain per milligrams. Sino pong mahilig sa biscuits? Ayan po, yung mga sinasaw-saw po yan sa gatas eh. Yung isang peraso po niyan, o 65.5 grams ng biscuits, pag kinain mo, 21.8 milligrams na po agad yung makukuha po nating sugar. Sino pong mahilig dito sa mga tsokolate, yung mga branded pa yan? Yung isang piraso po niyan is 15 grams na po agad ng sugar. Yung mga tsokolate na halos yung ano, parisukat, yan, isang piraso o tatlong piraso po niyan, 40 grams po niyan is 24 tablespoon na po makukuha natin. E kung makakain pa ito ng isang piraso, isang buo, di ba po? So, napakadami, napakataas po ng sugar content po niyan. Ayan po. So, sa mga inumin naman, even po yung mga milk, yung mga gatas, yung mga yogurt, yung chocolate drink, so mataas din po yan sa sugar. Ingat-ingat po tayo. Sino po mahilig sa soft drinks? Ayan po. So, isang soda na 330 ml, meron na po agad itong 31 grams na hidden sugar. Nakatago pa po ba? O parang isang tip pa lang ng inyong dila pag touch po o pagdikit po nito sa mga inuming ito ay sobrang tamis na po talaga na malalasahan naman po talaga natin. Yung orange po na soda, 330 to 350 ml, 26 grams na po agad na asukal. Yung ating pong dark na soda, yung mga medyo itim na bumubula-bula, ayan po, 34.5 grams naman po ng sugar. Napakataas po, napakataas. Sino po mahilig dito sa mga milk powder, yan po yung iba pinapapak, napakataas din po yan sa sugar. So pansinin niyo sa ingredients, skim milk, kasunod yan sugar na po agad. Ayan po, peanut butter, yung isang 2 tablespoons, 2 kutsara na peanut butter, 3 grams po ng ating sugar, meron na po ito. Tomato sauce, meron pa din po yan, kaya ingat-ingat po tayo sa ating mga pagluluto po o paggamit po ng mga ganitong sangkap. So 2 grams po sa per 1 tablespoon, e minsan isang pakete, isang kilo, di ba po? Ayan, so yung granola, mga cereals po natin, yung mga nag-exercise, before exercise, kinakain po ito, tandaan po natin per half cup nito is 11 grams na po ng sugar. Yung ating pong corn cereals, yan, pag breakfast, half cup po nito is 5.8 grams na po agad. Ayan po, so for every sip, it counts. Ayan po, kung kayo ay uminom ng soft drinks, 16 ounces, kayo po ay kailangan yung mag-exercise. Halimbawa po, jumping rope, kailangan po in 20 minutes para po itong burn. Kung gusto nyo uminom ng soda na 20 ounces, kailangan nyo 30 minutes na jumping jack po. Kaya nyo po ba yon? Tuloy-tuloy. Ayan po, sumakailang jumping jacks kaya kayo nun. Kung kayo ay inom ng 32 ounces, mga sports drinks, 20 minutes po na jogging or running. Pero kung kayo po ay water, kayo po ay champion na talaga. Na kayo po ang panalo na. Dahil wala po kayong kailangan i-burn. Dahil yung ating water, wala po siyang calorie. And very healthy, very friendly sa ating katawan. Ayan po, pang tulong pa para matanggal yung mga toxin sa ating katawan. Ayan po. So, sa mga kabataan po, ayan, lalo na po sila po yung mas prone para sa habang at early age po, no, kailangan pigilan na po natin sila bago pa ma-expose sa addiction sa mga matatamis. Ayan po, mas maganda na matrain na po agad sila. Ingatan din po yung ating mga kabataan ngayon. Ayan po. So, save kids from sugar, tooth decay, yung obesity habang bata pa, yung mga chronic diseases, ingatan po natin yan. So, meron tayong milk tea ngayon, pero paano kung maging milk teeth? Di ba po? Ayan, so ayaw po natin mangyari. Sugar away para iwas po tayo sa mga tooth decay o pagkasira po ng ating ngipin. So ano po yung magandang balita? Meron po tayong mga tinatawag na natural sweetener. Yung tulad na lamang po ng ating mga prutas. Ito po napaka fresh, guilt-free na yung tamis nito. Lalo na yung ating mga saging, yung ating mga pongkan, yung mga oranges, yung apple po natin. Napakayaman po yan sa natural sweetener o pampatamis po natin na pwede natin gawing fruit drink. So, pinaka-best choice pa rin po natin, syempre tubig. Pero if you are craving, nag-crave po kayo sa something po na may tamis, pwede po natin gamitin yung ating lemon, patakan po natin, at o kaya naman pwede natin gumawa ng shakes, mga fruit shakes, fresh fruit shakes, hindi po yung mga powder da, or pwede naman po yung ating mga fresh fruit juices, o kung ayaw natin matanggal yung fiber, mga smoothies na pwede po natin gawin. Or syempre, pinaka the best pa rin, kainin natin as is. So, drink water when you are thirsty. Kapag too much din po, katulad nung sa maalat, kapag too much din po ng tamis ng ating katawan, mas kailangan pa po natin uminom ng mas marami pang tubig para at some point madilute, pero not totally madilute po lahat. Sabi nga po sa Proverbs 25:16, if you find honey, eat just enough. Too much of it and you will vomit. Ayun po yung sabi, yung bigay din po na wisdom sa atin ating Panginoon. So, ang tanong na sa can we eat too much? Pwede ba tayong kumain ng sobra? Hindi po ang sagot doon. Just eat enough. Kung ano lang po yung sapat at kung ano lang po yung tama. Lagi po natin mag-stand po tayo, maglagay po tayo ng limitation sa mga kinakain po natin. Huwag lang sige po tayo ng kain ng kain. So yung pinaka-prescription po rin po natin, syempre yung mga fresh fruits, kung gusto po natin, nag-crave talaga tayo ng matatamis. And sa ating po mga lutuin, mas iwas na lang po tayo sa paggamit natin ng mga table sugar. Instead po, gamitin po natin yung ating mga fresh na mga fruits na bilang pampatamis. Lalo na po kung kayo ay madalas kumain ng saging, yung lakatan po, o kahit anong uri po ng lakata ng saging. Yan po ay magandang sweetener po sa ating mga pagkain. Like kung gusto nyo mag-bake ng mga ng mga bread, ayan po, banana bread, ayan po, yan, gamitin po natin yung mga fresh fruits po natin at i-maximize po natin. Sabi po dito, the biggest trend I see is a back to the basics approach, getting away from highly processed foods and back to whole foods. Kasama din po yan sa sugar o sobrang mga tamis na mga pagkain. Kung noon, napakasimple lang po kung paano natin ihanda yung ating mga desserts, yung ating mga pagkain, yung ating mga inumin. Pero ngayon, sobrang pakomplikado na pakomplikado. Kaya ilang araw pa lamang, magigain agad tayo ng timbang, nataas na po agad yung ating blood sugar dahil po sa ating po mga kinakain. Pero balik daw po tayo sa original diet natin, which is whole foods. Yung mga pagkain na wala po talagang mga label, no? So, mas maganda yung food as grown, as is po siya natin kakainin. Yung apple po natin, yung even hindi po lang man po sa mga prutas, so sa mga gulay din po natin, pwede din po siyang source ng ating sugar. So, sabi po na sa Ministry of Healing ni Mrs. Ellen White, in the choosing man's food in Eden, the Lord showed that was the best diet in the choice made for Israel. He taught the same lesson, which is the original diet. Yung fruits, yung legumes, yung ating vegetables. Yan po yung dapat nating i-maximize. Fruits and vegetables to prevent illness and disease. So, lahat po yan pinaprescribe sa atin. Walang exemption po yan. And you can refill unlimited. Not unless yung mga special condition na existing condition o mayroon na po mga sakit like diabetes. Syempre po, pagdating sa kahit sa prutas man yan, kahit fresh man po siya na source, pero limitado pa rin po yung pagkain o inaalaw po natin mga prutas sa kanila. At syempre, magandang samahan pa rin po talaga ng pag-exercise. So again po, kapag tayo ay namimili, mas iwasan natin, no? Matuto po tayong basahin yung ating mga nutritional facts. Yun po yung purpose niyan. Sayang naman po yung mga nakalagay kung hindi po natin magagamit. Yan din po is to inform us. Ayan po, wag po tayo magpapaloko, magpapadaya. Basahin po natin at gamitin po natin sa tama. At ganun din po sa mga inumin, kung kaya talaga na nag-crave nga kayo, aside sa lemon, pwede din po kayo uminom ng mga

0: po nila, huwag mong sipsipin, huwag mong inumin yung calories mo. Sapat na nakukuha natin yung calorie intake natin sa mga solid foods o yung mga kinakain po natin. So, nawa po, sama-sama po natin i-apply ito sa ating tahanan, sa ating mga, i-share po natin sa ating mga kaibigan, kapatiran, sa mga mahal po natin sa buhay para sama-sama po tayo maging malusog. Dalangin ko po na marami po tayong natutunan at i-apply po natin ang mga ito. Susunod po ng mga talakayan po ay bibigyan pansin pa po natin ang mga ganitong usapin. Maraming salamat po.
1: Thank you so much, Ma'am Michelle. So mga kaibigan, magtubig na lang tayo, no? Kasi mas okay talaga ang tubig dahil ito ay zero calories. Saka yung mga prutas po dahil may mga natural sweeteners po yan. Ang tanong po, can we eat too much? Hindi po, mga kaibigan. Just eat enough. At saka basahin din po natin yung mga nutrition facts ng mga kinakain natin, ano, para alam natin yung content nitong mga ito. So mga kaibigan, nawa po ito yung naging aral po sa bawat isa sa atin. Ano talaga namang may apply natin ito dahil nakakatakot na nga naman sa panahon ngayon dahil kahit mga bata nagkakaroon ng diabetes. So what more pa tayong mga may mga edad na ano po. So talagang ingatan natin ang ating mga kalusugan. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang awitin na tayo nga po'y dumako na sa ikalawang bahagi ng ating programa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa Sabbath in the Old Testament. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romney.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos. At atin nabigyan ng pansin sa nakalipas nating pag-aaral ang pagkakaiba ng sulat o yung utos ng Diyos at saka yung utos ni Moises. Merong pagkakaiba. Ang tanong ngayon, yung bang Sabat ayon sa 10 utos na particular na ika-4 na utos, kailan ba ito nagsimula? Bakit mahalaga ang Sabat sa 7 araw? Bakit nais ng Diyos na dapat nating ito'y ipangiling? Ano ba yung nais ng Panginoon na ating maalala? Kaibigan, ito ngayon ang ating bigyan ng pag-aaral. Sinasabi sa aklat ng Henesis 2:1-3. Ito yung sinasabi ng Biblia na pagkatapos na ang Diyos nilikha ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan na ito at ang huling nilikha ng Diyos, walang iba kundi ang tao. Ano sabi ng Biblia, Henesis 2:1-3? Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang kapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. Nagpahinga siya ng 7 araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa at binasbasa ng Diyos ang 7 araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito yung mga bagay na nangyari noong ang Diyos ay lumikha ayon sa aklat ng Henesis. Nagsalita lang ang Diyos at merong 6 na araw na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At ang pinakahuli na nilikha ng Diyos, walang iba kundi ang tao. Pinorma galing sa alabok ng lupa at pagkatapos nilagyan ng hininga ng buhay, ito yung tao ngayon. At mapansin natin ngayon, ayon sa Biblia, ang Diyos hindi napapagod. Nagsalita lang ang Diyos noong lumikha siya at pinorma ang tao galing sa alabok ng lupa at nilagyan ng hininga ng buhay. Kaya nga, hindi napagod ang Diyos. Bakit kaya sa loob ng 6 na araw, ang Diyos ay lumikha ng lahat ng mga bagay? Ako'y naniniwala, kaibigan at mahal na kapatid, kung bakit sa loob ng 6 na araw ang Diyos ay lumikha ng lahat ng mga bagay, ang Diyos ay lumilikha din ng panahon. Kasi kung hindi ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito at 7 araw nagpahinga ang Diyos, walang weekly cycle. Walang weekly cycle, kaibigan. Kaya nga, para magkaroon ngayon ng weekly cycle, yung pang-7 araw, merong ginawa ang Diyos na wala sa ibang araw. Ano sabi ng ating Biblia? Nagpahinga ang Diyos sa 7 araw sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Katulad ng aking binanggit, hindi man napagod ang Diyos na tayo nagpapahinga sapagkat napagod tayo, pero ang Diyos ay walang kapaguran. Ano bang ginawa ng Diyos bukod sa nagpahinga siya? Binasbasan ng Diyos ang 7 araw. Ano pa? Nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Kaya anong mga tatlong ito? Nagpahinga siya, at pagkatapos ang wika, binasbasan niya ang 7 araw at ginawang banal. Kaya tatlong bagay ang ginawa ng Diyos. Kanyang binasbasan, pero ang una ay nagpahinga siya, at pagkatapos, ginawang banal na hindi ginawa sa ibang mga araw. Kaibigan, merong layunin ang ating Panginoon. Kung bakit sa loob ng 6 na araw, siya ay lumikha at pagkatapos ngayon, 7th araw, nagpahinga ang Diyos at pagkatapos kanyang binasbasan at ginawang banal na hindi ginawa sa ibang mga araw. Kaya ito yung sangkap. Kumbaga sa merong 7 baso, let's imagine meron tayong 7 baso sa ating harapan ngayon. Sa unang baso, walang laman hanggang sa 6th baso. Subalit yung pampito ay may tubig, lagyan mo ng kalamansi at lagyan mo ng asukal, meron kang juice. Kalamansi juice, nawala sa ibang mga baso. Gayon din kaibigan, sa 7th araw, ang ginawa ng ating Diyos, nagpahinga siya at pagkatapos binasbasan at ginawang banal na hindi sinasabi ng Biblia yung ibang araw ay hindi ginawang banal ng Diyos. Basta yung 7 lamang ang binabanggit na ginawang banal ng Diyos. Ano pa sabi sa Eksodo 16:22 hanggang 28, nagpapatunay kaibigan na bago binigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises na nakasulat at ang 4th utos may kinalaman sa araw na binanal ng ating Panginoon. Ano sabi ng Biblia bago binigay na nakasulat? Eksodo 16:22 hanggang 28. Ito yung ating mababasa. Nang 6th araw, pumulot sila ng pagkain na doble ang dami. 2 omer bawat isa at lahat ng pinuno ng kapulungan ay naparoon at sinabi kay Moises. Kanyang sinabi sa kanila, ito ang iniutos ng Panginoon. Bukas ay taimtim na pagkapahinga, banal na Sabat sa Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakukuluan at lahat ng lalabis ay itago ninyo ititira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kinaumagahan gaya ng iniutos sa kanila ni Moises at hindi ito bumaho at hindi nagkaroon ng uod. Kasi kapag kayong sila ay namulot ng sobra sa kanilang kinain sa maghapon na yon, kung may sobra, ito ay nagkakaroon ng uod. 25. Sinabi ni Moises, kainin ninyo ito ngayon sapagkat ngayon Sabat para sa Panginoon, ngayon hindi kayo makakita nito sa parang. Kaya 6 na araw sila ay mamumulot, pero yung 7th araw, huwag silang mamumulot. 26. 6 na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa 7th araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. 27. Sa 7th araw, lumabas ang iba sa bayan upang mamulot, ngunit wala silang natagpuan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Kaya nga, bago ibinigay ng Diyos ang 10 utos na nakasulat kay Moises, meron ng mga utos ang ating Panginoon. Katunayan, alam ni Joseph na anak ni Jacob na kapag sinipingan niya yung asawa ni Potiphar, ito ay isang kasalanan. At gayon din, ano ba yung naging kasalanan ni Cain nung pinatay ang kanyang kapatid? Kasi ang sabi ng Biblia, kung walang kautusan, walang pagsalansang. At kung walang pagsalansang, walang kasalanan. At kung walang kasalanan, eh di ba na lang tao, sana hindi nagkasalan tao. Kaya nagpapatunay na bago na isulat yung 10 utos at kasama rito ang araw ng Sabat, ay meron ng utos. Kaya lang nung panahon ni Moises, nung ibinigay ng Diyos sa bundok ng Sinai, pinasulat ng Diyos yung kanyang utos. Kasi noon, ito ay sa salit-saling lahi ay binabang

Pun, sapagkat nais ng Panginoon ang kanyang mga anak ay mangingilin ng araw na Sabat at sila ay nagkakatipon. Bukod sa ikapitong araw na Sabat, merong binabanggit ang Biblia na ibinigay ng Diyos. Ito ang pagkakaiba. Basahin natin ang Levitico 23:32. Ito ay magiging ganap na kapahingahan sa inyo at kayo'y magpapakumbaba sa ikasyam na araw ng buwan sa hapon mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong Sabat. Mapansin natin yung ikapitong araw na nasa sampung utos ang wika aking Sabat, Sabat ng Panginoon. At itong Sabat ng mga Hudyo, sabi inyong Sabat, ginagawa ito tuwing ikasyam na araw ng buwan. Kaya nga may pagkakaiba. Yung Sabat ng mga Hudyo na ito'y ceremonial law na Sabat na pinawi ng ating Panginoon, ginagawa ito tuwing ikasyam na araw ng buwan. At binabanggit inyong Sabat. Yan ang pangalawang Sabat ayon sa Biblia. Ano bang sabi tungkol sa Levitico 25:1-4? Ito ay isang uri din ng Sabat. At nagsalita ang Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagdating ninyo sa lupain, binibigay ko sa inyo ang lupain ay mangingilin ng isang Sabat sa Panginoon. Anong Sabat ito? Sabat ng lupain. Anim na taong ahasikan mo ang iyong bukid at anim na taong pupungasan mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang mga bunga, subalit ang ikapitong taon ay magiging ganap na kapahingaan sa lupain. Ito ay Sabat ng lupain. Isang Sabat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid ni pupungasan ang iyong ubasan. Kaya itong tatlong Sabat na ito, nakatala sa sampung utos, aking Sabat ang sabi ng Panginoon, Sabat ng Panginoon. Ito namang pangalawang Sabat, Sabat ng mga Hudyo. Ginagawa ito tuwing ikasyam na araw ng buwan. At ang Sabat ng lupain, gagawin ito sa anim na taon kanilang kakapunin o pupungasan ang kanilang mga ubasan, magtatanim sila ng, sa kanilang mga bukid, pero yung ikapitong taon ay Sabat ng lupain. Kaya tatlong klaseng Sabat ang binabanggit ng ating Biblia. Nung panahon ngayon ni Nehemias, anong sabi ng Biblia? Nehemias 13:15-19. Nang mga araw na iyon ay nakakita ako sa Huda ng mga lalaking nagpipisa sa mga ubasan sa araw ng Sabat at nagdadala ng mga uhay at isinasakay sa mga asno, gayon din ang alak, mga ubas, mga igos, at lahat ng uri ng pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat, binalaan ko sila ng panahong iyon laban sa pagtitinda ng pagkain. 16. Gayon din ang mga lalaking mula sa Tiro na naninirahan sa lungsod ay nagpasok ng isda at lahat ng uri ng kalakal at ipinagbili sa araw ng Sabat sa mga mamamayan ng Huda at ng Jerusalem. 17. Kaya't nakipagtalo ako sa mga maharlika sa Huda at sinabi ko sa kanila, ano itong masamang bagay na inyong ginagawa na inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat? Sa makatuwid kapag ka naghahanap buhay sa araw ng Sabat, ito ay paglapastangan. Ang wika ng Biblia, 18, hindi ba ganito ang ginawa ng inyong mga ninuno na hindi ba dinala ng ating Diyos ang lahat ng kasamaan ito sa atin at sa lunsod na ito? Gayunmay nagdadala kayo ng higit pang puot sa Israel sa pamamagitan ng paglapastangan sa Sabat. Merong ginagawang negosyo araw ng Sabat, nagalit ang lingkod ng Diyos sapagkat nilalapastangan ang araw ng Sabat. Ano ba sabi ngayon sa 19 sa Nehemias? Nang nagsisimula ng dumilim sa mga pintuan ng Jerusalem bagong Sabat, aking iniutos na ang mga pintuan ay dapat sarhan at nagbigay ng mga utos na ang mga iyon ay huwag buksan
hanggang sa lumipas ang Sabat. Inilagay ko ang ilan sa

0: aking mga lingkod sa mga pintuan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. Kaya ito ang nangyari sa bansang Israel ng panahon ni Nehemias. Nangangalakal sila at hindi lang sila yung mga tigatiro nagpapasok ng kalakal araw ng Sabat, pinasara ngayon ang lingkod ng Panginoon para walang makapasok na kalakal sa araw ng Sabat. Kaya nga ang araw ng Sabat mahalaga sapagkat nagpapatunay na tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Nung panahon naman ngayon ni Isaias, anong sabi sa atin? Isaias 56, versikulo 2 at 6. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao nag-ahawak dito na nangingiling ng Sabat at hindi ito nilalapastangan. Kaya ang sabi, mapalad ang taong nangingiling ng araw ng Sabat. At kapag ka ito ay ating ginagamit sa ating ngayong sariling mga paglakad, kalayawan natin, ang sabi, ating nilalapastangan ang araw ng Sabat. Ano po sabi sa versikulo 6? At ang mga dayuhan, so sa makatuwid maging sa Old Testament, ang Sabat ng Panginoon hindi lamang para sa mga Israelita, kundi pa naman pati sa mga foreigner na gustong maglingkod sa ating Panginoon. Ang wika, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga yunoko, nangingilin ng aking mga Sabat at pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin ay nag-iingat ng aking tipan. Ang wika, sila ay mangingili ng Sabat lahat ng mga umiibig sa ating Panginoon. Ang wika, ibibigay ko sa kanila sa aking bahay at sa loob ng aking mga pader ang isang alaala at pangalan na higit na mabuti kaysa mga anak na lalaki at babae. Bibigyan ko sila ng walang hanggang pangalan na hindi maglalaho at ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigay ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng Sabat at hindi nilalapastanganan ito at nag-iingat ng aking tipan. Katulad din ang mga Pilipino na gustong maging mamamayan ng bansang Amerika. Kapag ka ikaw ay Pilipino, gusto mong maging citizen ng Amerika, ang batas ba ng Amerika ay babaguhin dahil sa iyo? Hindi. Ikaw ang dapat magbago. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa bawat lingkod niya sa mga Israelita ang araw ng Sabat at hindi lamang sa mga Israelita kundi pa naman sa mga gustong umibig sa Panginoon na mga foreigner. Kaya nga ang Sabat ng Diyos maging sa Old Testament hindi lamang para sa mga lingkod ng Diyos na mga Israelita. Ano pa sabi? Alam mo ba kaibigan ang Sabat ng Panginoon maging sa langit, sa bagong lupa at ay ating ipangingiling ito? Hindi lamang sa lupa. Itong sabi sa Isaias 66, versikulo 22 at 23. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan at mula sa isang sabat hangang sa isa pang sabat, paroroon ang lahat ng mga laman upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang Sabat ng Panginoon ay intended hindi lamang sa mga Israelita, hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang sa langit. Bakit? Ano sabi ni Ezekiel 20:12 at 20? Bukod dito ay ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda, pagitan ko at nila, upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Napakaliwanag ng ating Biblia na binabanggit ang Sabat ng Panginoon ay tanda sa kanyang bayan. Hindi binago ng Diyos ang kanyang tanda, ang araw ng Sabat, sapagkat binabanggit na magaan pang mawala ang langit at ang lupa, ni isang tuldok, ni isang kudlit ay walang mawawala. Versikulo 20, inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa bagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Kaya ito ay isang tanda, siyang ating Diyos, tayo ang kanyang mga anak, kung ating ipangingiling ang Sabat ng ating Panginoon. Bakit naman sasabihin marahil ang tagapagsalitang ito puro Sabat? Sapagkat walang araw na nais ng Diyos na ating alalahanin kundi ang ikapitong araw ang Sabat ng ating Panginoon. Kaya sinasabi ni Cardinal James Gibbons, na isang cardinal na paring Katoliko, ang wika niya, basahin mong Biblia mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Wala kang mababasang dapat ipangiling ang araw ng Linggo, kundi araw ng Sabat ang binabanggit na dapat ipangiling. Ang sa araw ng Sabat, ang Diyos ang siyang gumawa na dapat nating ipangiling. At ang pangingiling ng araw ng Linggo, ito ay gawa ng tao, kaibigan. Kaya nga ang sabi sa atin sa aklat ng San Marcos, Kapitulo 7, Versikulo 7, ito yung sabi ng ating Biblia. At walang kabuluhang ang pagsamba nila sa akin na tinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Bago natin buksan ang ating ngayong Biblia tungkol sa ating panalangin, ating munang basahin, kaibigan, ang aklat ng San Marcos 11, Versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapa sa inyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, pagkatapos po naming nabasa ang Sabat sa Old Testament, nagpapatunay ng aming Diyos ang aming manlalalang. Siyang lumikha sa lahat ng bagay sampunang tao. Dakilang Diyos, tulungan po kaming igalang namin ang araw ng Sabat na bilang inyo pong utos sa amin. Ingatang banal. Pagpalain po ang aking kaibigan, ingatan po siya, Panginoon. Salamat po sa inyong maraming pagpapala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po ito'y naging pagpapala sa ating mga listeners ngayong umaga. Binabati ko po lahat na naka-tune in sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms, ano po sa ating Facebook and YouTube Live. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin. Mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, ang Sabbath po ay itinatag sa paglikha. Ito po ay bahagi ng sampung utos. Ito po ay tanda ng relasyon sa Diyos at ito ay nagpapaalala ng pagliligtas. Ito po ay araw ng pahinga, pagsamba at pagpapanumbalik. So mga kaibigan, ang Sabat sa Lumang Tipan ay malinaw na regalo ng Diyos, hindi obligasyon lamang. Paanyaya po ito sa pahinga, hindi pabigat, at panahon ng pakikipag-ugnayan sa mahilalang. Sa gitna po ng abalang buhay, ang Sabat ay paalala. Hindi tayo nilikhang magtrabaho lang. Nilikha po tayong makasama ang Diyos. Alalahanin po natin ang Sabat sapagkat dito natin muling natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, aming pong mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Ako po muli ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang pribilehiyo na kanyang ibinigay upang makasama po kayo sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. At sa umaga pong ito, muli tayong magsasaliksik ng kanyang Biblia. Sa ating pong pagsisimula, tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos na nasa langit. Kami po ay lubos, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kadakilaan sa aming mga buhay. Na sa umagang ito, O Diyos, narito na naman po kami. Binigyan niyo po ng pribilehiyo upang pagpalain sa pamamagitan ng inyo pong banal na kasulatan. Panginoon, panalangin po namin na nawa patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa sa amin. Na sa amin pong pagtingin ng bagong mga leksyon na naman para sa araw po na ito. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang ang magbibigay sa amin ng unawa, kundi siya din ang magbibigay ng kapangyarihan upang kami ay makasunod sa inyong kalooban. Lubos naming ipinapasakop sa inyo ang aming pag-aaral na ito sa umagang ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At ang atin pong pamagat ay... Ngunit bago yan, ay nais ko munang hulaan ninyo kung ano ang kantang ito o kung ano ang naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang kantang ito. Anong po? Ano ang naiisip ninyo sa kantang ito? Yes, tama po kayo. At yun ay ang Titanic. So, ang pamagat ng ating pag-aaral ay The Titanic versus the Noah's Ark. Titignan natin ngayon ang pinagkaiba ng Titanic at ng Noah's Ark. At sa pag-aaral na ito, ang ating pong pag-aaral ay iikot dyan po sa Genesis chapter 6. Titanic. Ano nga ba ang Titanic? Kung titignan natin ang kasaysayan, ang Titanic ay isa sa pinakamalaking barko na nagawa sa kasaysayan. Sa kanyang panahon, siya ang pinakamalaki. Sapagkat sa pangalan pa lang niya, galing siya sa salitang Titanic, galing sa salitang Titan na ang ibig sabihin ay dambuhala, napakalaki. Ang Titanic ay kinikilala ng lahat na siya ay unsinkable. Sinasabi na hindi kayang palubugin ng kahit anumang alon o kahit anumang bagyo sa kanyang laki. At siya po ay ina-admire. Marami ang namamangha sa kanya. Siya po ay pinupuri nung ginawa po siya. Marami ang nagtiwala sa kanya sapagkat tanging itong barko na ito ay talagang napakaganda at ang barkong ito ay talagang napakalaki. Ngayon, ano naman ang Noah's Ark o yung arka ni Noe? Kung papansinin natin, ang Noah's Ark is sinkable. Siya po ay, ito ay sinkable, siya po ay malulubog. Kasi kung titignan natin, ang gumawa po ng Noah's Ark, siya po ay walang karanasan sa paggawa ng arka. Sinkable, ridiculed. Nung ginawa po ang Noah's Ark, si Noe at ang kanyang pong pamilya ay tinatawanan. Ridiculed, laughed upon, mocked, and made fun of the people. Ngunit kung ating titignan at ating ngayong ihahambing sa performance ang Titanic at ang Noah's Ark, in the middle of the night, amidst a very calm sea, yung Titanic sunk, dejected, perished, and thousands died. Sa isang gabi, kalmada na paglalayag ng Titanic, ang Titanic po ay bumangga sa isang iceberg at siya po ay lumubog, perished, at libo ang namatay. Ano naman ang sa arka ni Noe? Yung arka ni Noe ay bumiyahing parang binabagyo, no? Yun ay dilubyo sa panahon na yon.
but amidst the tossing billows, storms and roaring waves, yet it reaches the harbor. Ang arka ni Noe, bagaman iniisip ng tao na ito ay hindi mapagkakatiwalaan, ito ay lulubog, ito ay hindi well-experienced ang gumawa, ngunit sa kabila ng bagyong kanyang dinaanan, siya po ay nakarating sa kanyang paroroonan. Ngayon ang tanong, ano ang ipinagkaiba ng Titanic sa arka ni Noe? Ano ang pinagkaiba ng dalawang barko na ito? Una, yung Titanic was designed by men, built for gratification. Yung Titanic ay ginawa upang purihin ng tao. Ito ay dinisenyo ng tao at ginawa para sa sariling kapakanan. Ngunit ang arka ni Noe, ito ay ginawa ni Noe, ngunit ang designer ay walang iba kundi ang Diyos. Noah, the master builder. God, the great designer. At kung titignan natin ang purpose ng arka ni Noe kumpara doon sa Titanic, ang arka ni Noe, sabi dito, ay ginawa upang magligtas. Sabi sa Genesis chapter 6 verse 5 to 8, "And the Lord saw how bad the people on earth were, and that everything they thought and planned was evil. He was very sorry that he had made them, and he said, 'I'll destroy every creature on earth. I'll wipe out people, animals, birds, and reptiles. I'm sorry I ever made them.'" Ngunit sabi sa isang talata, sabi dito, "But the Lord was pleased with Noah." So verse 8, "Datapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon." Mula sa kwento ni Noe, dito po sa Genesis chapter 6, ay meron pong tatlong mga leksyon na ating makukuha sa araw po na ito. Ano yung mga tatlong spiritual na mga leksyon na meron sa kwentong ito? Una, sabi dito, don't follow the greater. Huwag palaging sundin ang karamihan. Pangalawa, there is no impossible with God. Walang imposible sa Diyos. At ang panghuli, once God closes, it's closed. Unang leksyon. Sabi dito, don't follow the greater. It's not always safe. Huwag palaging sundin ng nakakarami. Hindi ito palaging ligtas. Sa panahon na ginagawa po ni Noe ang arkan na ito, ang mga tao'y tinatawanan siya. Sinasabihan baka ito'y si Noe na ito'y nasiraan ng bait. Gagawa siya ng isang arka dito sa bundok. At ang mga tao, marami sa mga tao ang hindi naniniwala sa kanya. Ngunit sabi dito, "But Noah stood like a rock amid the tempest. Surrounded by popular contempt and ridicule, he distinguished himself by his holy integrity and unwavering faithfulness." Sa kabila ng kung ano man ang naririnig niya sa iba, yung mga paninira ng ibang tao sa kanya, alam ni Noe kung ano ang hangarin niya, bakit niya ginagawa ang arka. At siya ay tumayo, sabi dito, kagaya ng isang bato. Hindi siya natinag sa kahit anumang mga gawa laban sa kanya. Napapalibutan siya at ginagawa siyang katatawanan ng mga tao. Ngunit sabi dito, he distinguished himself by holy integrity and unwavering faithfulness. Marahil maraming tao, gagawin nila ay mali. Ngunit kapag ikaw, kapatid,
Alam mo kung ano ang tama ayon sa kalooban ng Panginoon. Manalig ka sa Panginoon. Huwag palaging sundin ng nakararami. Hindi ito palaging ligtas. Mas maigi na ating sundin ang tama kahit tayo ay nag-iisa, kahit wala tayong kakampi. Sapagkat sa panahon na iniisip nating wala tayong kakampi sa paggawa ng tama, tatandaan mo kapatid, ang Diyos ay hindi ka iiwanan at palagi mong kakampi sa paggawa ng tama at mabuti. Don't follow the greater. It is not always safe. Pangalawang leksyon, sabi dito, there is no impossible or impossibility with God. Alam niyo sa panahon ni Noe, the world before the flood reasoned that for centuries the laws of nature had been fixed. The recurring seasons had come in their order. Sa panahon nila ni Noe, hindi sila naniniwala na gugunawin ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan po ng ulan. Kasi kung titignan sa banal na kasulatan, sa pinakasimula pa ang Panginoon ay kanyang dinidiligan ang mga tanim sa pamamagitan po ng mist, mga kapatid, hindi ng ulan. At ang mga tao, sabi nila, ay hindi yan tama yung kay Noe. Kasi hindi pa naman tayo naka-experience ng ulan sa panahon na ito. Hindi na mababago ang weather. Pero tatandaan natin na ang Diyos ay Diyos na walang imposible sa Kanya. Siya ay ano mga kapatid? Siya ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Siya ay omniscient, alam niya ang lahat ng mga bagay. Siya ay omnipresent, naroon siya sa lahat ng dako. Siya ay eternal and siya ay immutable. Kaya nga, kahit siya ay Diyos or God of order, kaya niyang i-define ang law of nature. Sa pamamagitan ng kay Noe, hindi pa umuulan dahil lang kalooban niya ay magkakaroon ng ulan nang dahil sa hindi pagsunod ng tao ay nagkaroon po ng ulan. Kanyang dinify ang law of heredity nung siya ang Panginoong Jesus ay maipanganak sa isang birhen. Di ba imposible naman talaga sa tao yon na ang isang birhen ay mabubuntis at siya ay magkaroon ng anak? Pero God can defy the law of heredity. He can defy the law of gravity. Ang Diyos, kaya niyang i-defy ang law of gravity nung siya ay bumalik doon sa langit. Alam niyo, yung law of gravity, sabi sa gravity, lahat ng bagay ay bumabagsak sa gravity, paibaba. Pero ang Diyos, siya ay bumalik sa langit, paitaas. Kaya niyang i-defy ang law of supply and demand sa pamamagitan ng pagpapakain sa 5,000 o mahigit 5,000 ng ilang tinapay lang? 5 tinapay at 2 isda. Kasya ba yun? Sa 5,000 mahigit? Ang 5 tinapay at 2 isda? Hindi. Pero because He is God na hindi imposible sa Kanya ang mga bagay, He can defy those things. Kaya kung meron ka ngayon sa buhay mo, kapatid, na iniisip mong imposible, mga problema at mga pagsubok sa buhay mo ngayon, iniisip mo na imposibleng masolusyunan, ang Diyos ay may kasagutan sa lahat ng iyong mga idinadaing sa Kanya. At ang panghuli na leksyon sa kwento ni Noah, Titanic versus Noah's Ark, when God closes, it's closed. Kapag sinarado ng Diyos, sarado na talaga. Yung mga kamag-anak, mga kaibigan ni Noe, nung nagsimula ng mag-ulan, nung nagkaroon na ng baha, sumisigaw sila, sabi nila, papasukin mo kami, Noe. Pero
Sabi ay, sorry, it's already closed. Hindi naman si Noe ang nagsara ng arka. O ang mga kasama ni Noe ang nagsara ng arka. Ang nagsara ng arka ay walang iba kundi ang Panginoon. Ganun sa usapin ng kaligtasan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon ang araw ng kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At bukas ang sinumang tatanggap sa Panginoon. Bukas ang langit na maghandog ng kaligtasan sa sinumang lalapit sa Panginoon. Ngunit huwag na nating hintayin pa ang panahon na kagaya ng darating sa atin ang kamatayan, no? Kapag dumating sa atin ang kamatayan, wala na tayong panahong lumapit pa sa Panginoon. Habang buhay pa tayo, habang bukas pa ang kaligtasan para sa atin, ngayon ang panahon, kapatid at kaibigan, na ikaw ay lumapit sa Panginoon. Sabi ng isang author, "The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest." Ano daw ang hinahanap ng mundo na ito? Ang mga taong hindi mabibenta. Ano ibig sabihin ng hindi mabibenta? Hindi mo mape-persuade sa paggawa ng mali. Hindi mo mababayaran sa paggawa ng kamalian. Ang mga tao na sa kanilang buong puso ay tunay at tapat. Ang mga tao na hindi natatakot, who do not fear to call sin by its right name. Hindi natatakot na tawagin ng kasalanan sa kanyang tunay na pangalan. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Amen, mga kapatid. Amen. Ang hinahanap ng Diyos ay ang taong tatayo sa tama kahit na ano ang mangyari, kahit ano pa ang mangyari sa kanyang paligid, o kahit, sabi dito, though the heavens fall. Kaya sa araw po na ito, ay meron po tayong tatlong panalangin. Bago tayo magsimula sa araw na ito, meron tayong tatlong panalangin. Una, natulungan tayo ng Panginoon na sundin at tumayo tayo sa tama sa lahat ng oras. Kahit tayo lang ang tatayo, kahit hindi sumunod ang iba, naway tulungan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng kalakasan na sa lahat ng oras masunod natin ang kanyang kalooban kahit tayo ay isa lang. Pangalawa, tulungan tayo ng Panginoon o baguhin tayo ng Panginoon. Baguhin ang ating puso na makasalanan. O kung may mga problema tayo, tulungan tayo ng Panginoon sapagkat walang imposible sa Panginoon. At ang panghuli, nuwatulungan tayo ng Panginoon na kanyang maging tapat na lingkod kahit na hanggang sa dumating na ang araw ng pagsasara ng araw ng kaligtasan. Ito po ang ating tatlong ipapanalangin sa araw po na ito. Tayo pong lahat ay umuko sa ating panalangin. Mapagpalang Diyos na mahabagin po kayo sa lahat. Sa araw po na ito, lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Sapagkat tunay na kayo ang Diyos na nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Una po o Diyos, nawa ay patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa mga panahon na hindi po namin tinitindigan ang tama sa aming buhay, o Diyos, nawa kami ay inyong patawarin at linisin sa aming mga kalikuan nang magkagayon kami maging karapat-dapat sa inyo. Nawa sa araw po na ito, tulungan niyo po kaming tumayo sa kung ano ang nais niyo para sa aming buhay. Kahit na kami lang, o Diyos, nag-iisang tatayo sa tama, hindi kami mape-persuade ng karamihan sapagkat alam namin na ang tama ay kinakailangan sundin. Amin pong panalangin, o Diyos, na nawa sa aming mga karanasan, ang aming pong mga mahal na mga kapatid na tagapagsubaybay, mga kaibigan,
ay nakakaranas ng mga problema at mga pagsubok na minsan ay iniisip nila na imposibleng masolusyonan. Ngunit kagaya nila at sa akin, O Diyos, panalangin ko na nawa tulungan niyo po sila sa kanilang mga karanasan ngayon, sapagkat nanampalataya kaming walang imposible sa iyo. At ang pangatlo, O Diyos, na nawa sa buhay namin na ito, habang kami nabubuhay, amin ang maitalaga ang aming buong puso, buong buhay sa inyo, sapagkat hindi namin alam ang araw ng pagsara ng aming kaligtasan. Maaring ang kamatayan ay darating sa kahit anumang panahon. Nawa, bago dumating ang bagay na iyon, ay lubos na naming maipasakop ang aming buong buhay sa inyo. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po sa kasiguraduhan ninyo pong tatanggapin ang aming mga dalangin. Lahat ng ito ay aming hiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.